0: wamuji bete nya uwe ramene ramene ula kaluba kete mite mite famme lube mela mamu juvo lolo mamela mujube meno muluka mola mum jake meno nya ongarto au bete uboro tu emite letelu mwanya mola le mujak flaka fola le fujak uboro hani uwebe na wanurana la nya beba ye juwe anukwaji mejuwe nanu mwale uringu tare kan nya ula kana le mumpe wati bejuwe ring yetu baja wano vile be wanya yetu baja wano sen
1: nge fanfuna baja medukusa nkendere gye mate kwa ukata ale bete ubwero e bete ubwero uyu e kajana kajen kajam yolla niken fujama fan pantey niken letey nya teyni ja e bete ubwero kajam yolla le jakfuria
2: papa manyi sanken ya pe malegen njombo de lawi urwe mu tengena bumbo de epite du boro
0: yo e la wele tare ute buronga bolla pour mu chokora e wane kan au da seko di anosani babe gambia mu famola babe dunia pe buron wane kan anosani fujuma fola mangole na poi buronga bolla
2: ay manjut
0: ignorance of the law is not an excuse au kamanja takia ko ku kan mallu ay sen me au manjut na fu manjut wa pa me manjen mukana me ngole kat mo
2: amu won ka papa jamu ka mo sabari jombo de lawi jombo tenta mo wife for papa
1: sabari sabari
3: karung ro rakete furalaf furalaf ti worja buyi ko baju poe bo walani nene bola me ne kane meno emite me ne lube meno imo kana mu kena dede di mo fameti gambe si suksa ju poe karung ro rakete furalaf galene galen famfam de kapana kete ka karanga e juwe furiaf ko baje febo kanak utepa li fulaka folela fura la fujo ja amante futi wor famfam buyi ko baju poe bo baje mela mu ju poe ju po niken luberit nemma ware lub eno jurse di fura la fo man ti wore meno yokene kan pour mon ngola no gumbla buyi ka beti ka rungno rakati fura la bo kana ko waran ko ligiteni man ko manjeni waju poe kati wora kati fura la fufu no kor eno meti ana baja kama nya kete ka pana kuchila pana ngola na jumling mana ngola nanga fuju ma fola di ka pana kete atingeti bagama o manja be manju waju poe di buyi ka beti ka ti wora kati fura la uwank 1229 Ni namba ya nokum diri di mofam da tu cham wano sane.

0: Assalamu alaikum, assalamu alaikum askangi, di nuyu ko neex sa tour ak sa santa fu way mu di tolo di deglu ci 92.1 di len dalal ci sen programme jagar ker gi ngeen dal di andal ci ak sen talibé askangi Fatou Bara Yafa santa gerem coffee time team bi di jaajeufal ñep ñaanalal ñep jaama di saako ñaan bobu len ci askangi di ñaanalal ñi nga xamne ñu ngi dunda te nekut sen sago yalla may len li gene haaji jité nak ñu ngi leena ñaanal fañ dem gan fam joggé yalla denkal len ci loxo malaika yi or jégal len sen bakari may len aljannatul firdaws ñu mi neen tamit bes bu ñoo jaakaro malkul mat mu dal dañu fekk ci yoni siratal mustaqim gërem ñepp bu ma limé joom kon ko waxtu bi mu ngi dem di ñaanal ran askan gi kon assalamu alaykum ba di ngalu ngalu kontong ngalu tento ngalu jayi mbé bé konton na kayro la mbé kayro fa nan konton di ro ñene na bé bu loko no montoro la 1 hour be less than 1 hour be bu loko no ndun bella filale nga jamaala jiro jibe baake on di topic mbé mel lan di la jama ba fil ka ñaade le bé do nga même fa do ro wala mo bal be bismillah la jagar ker gi watoto min ka natale wala mal la jamaala talibo te Fatou Bara Yafa lafta men fa hamu la doro wala mo banko dingol be sirim banko ka nyamen anen kuranta ya mem ba akono la nyen tembe dala lafita banko dingol la compleno moy la because if we have the rightful authorities tembo be minul bloko no itol kanale yela jerol ni la banke wol fo so abe ko maya la le tuba bol ka fa min nako who feels it knows it ntolu mem ba kono ni be ba kono itafana na nyanto ni la responsibility demo abe affect ka nyame nga discussed menu nu nyanta kala ye hakle tuato meme dum fana magnan nakela e se hakle tuato because ni ayantara kero be sir Iran America Middle East la kelo nga jike ko Gambia ntol kan na fuelo bond in between the sub region na walem Africa te abuka bondi banko e bantala ben men ko mada fa ko mada ron walemu mo monding banko iñanta fenne sotole buloko no mi ya lonko itala dependency magnan na tarla banko ko tengoma bari ni na tan tolla banko jibe be nyin tembe da minto wole mu na fen jama nsafo na fengol hafo be abebe forenne suturu men ni kurango tata bari development o titano la kurango koma pour business o yena kurango la besotola pour factory la yela kurango la besotola pour tani tela balwo sono ya kurango la besotola bi jamano to fem mantara takan balwo konola kurango mantara mento hani jio min kamin kurango la ka process kato ni tanko la soto na wek la fem ko la soto min ka wo float ka samba nyato kurango le so banko dingol be sire nyaade le kuranta ya kono kando kono anin anata wati la wato miya lonko abenta banasa lole fe moli ya sandi rolo ke bayrim banasa lo ni molu tata pour ka murunan abukatar ya ne mi mantara wandi do ko la but ngabula banko dingol bulo kono banko dingol be siri na banko ka nyaadi le suturu be ni wato min kono mo be kumbo la kuranta ya la molu la opinion o bayrim banko ko kundi be jeta nyanta ka chalale abeta ka nyame banko dingol ba kono nyame banko dingol have the right pour yela opinion all discussed kon nak mbokay lama bëgg rek dal di guest ko bu ba ñu genn ci dégg ak yek ñi nga xamne ñoy the citizens of this country moy doomi rew yi ñu tok ci biir rew mi ndax ñu nekk ci biir rew yi naka lañ nekké di jankuwantel ci li nga xamne jamono bi nga xamne naka nit ñang ko soxla waye mu ngi mëna nekk teha teha si jamono gi ci li nga xamne nak may ñaka courant yan teha teha la jur ci askan gi ku nekk ya xam te nak dañ ko wara waxtane parce que at the end of the day ñun lañ kon li nekk fofu nonu ñun tamit dañ ko wara xam kon nak public opinion ci li nga xamne moy ñaka courant ci rew mi public opinion la manag yow man amna suma wala kenen tamit amna walam kenen tamit amna walam nañ dégante nañ waxtaan rew lepp lo xamne doomi rew yi ñu ko jank wantel in fak ñu waxtane ko kon nak on 7171 and 344 juron ñaar bena ñent be ñetti yoon fa la nekk di jël seen kool si bu dee yow business man nga ñaaka am courant banti xati xalam la jural si sa waano business bi bu dee yow nag man nga waañ bi lañ amee frig bi lañ amee ñaaka am courant lan rola ngeram la jural te texte nag tamit the responsibility bi nga xam ne moo tax ñuy tànanguur génne ko ci biir nit ñi ngir mu élif ñu amee ñu li nga xam ne mooy suñ arrangé si réew mi ñun su dee suñ supply bi yépp ci biti la di jógeekoo ci biti boobu tey buñ tejee bunta gi Gambia fan lañoo dem man nag taalibe laa la ma ñor ba ñor rek mooy askan gi te si askan boobu lañ bokk ñu am suñ microphone si studio bi den on 717-1-444 yow lan nga nekka di daj si waanu ñaaka am courant keneen ak keneen ak keneen public opinion la waaw ñu waxtaanee ko ñu gestu nawek nar a génn waxal ak nit ñi parce que am courant ñaaka am courant cash power la am courant ñaaka am courant da ngay fay sa ndoxi bill si so nañ ko waxtaan 717-1-444 di juróom ñaar benn juróom ñaar benn ñeent ba ñetti yoon fa la nekk di jël seen call si mu ngi mel ni am nañ suñ force call ci line gi yow nañ dégluwante allo salaamaaleykum
1: asalaamaaleykum daal mu soxla
0: di mbéjaan doro tana woota na
1: ndee loolu de ndee jànn mbéy la programme la nga la programme fa loo baatee. Ba mbé pita la programme

public opinion ci li nga xamne moy mbiri ñaka courant ci jamono gi te mu doon li nga xamne nak mu ngi nasax loolu bari ci suñu dekk bi na ku nekk call ñu boko waxtane ko ñi nga xamne ñoo wara jël ay matuway ñu sentu mbir gi bu baaxa ba ngir rew dañ wara am suñu mom ñu mom suñ bop am yene yi nga xamne fi lañ ko mëna profito fi lañ ko mëna amé ñu ni tamé ñukoy séxal yenen deka waye gambia tollu nañ ci jamono bi nga xamne tabarakallah masha allah waye nak lu nekk waxtaan la 7171344 juroom ñaar beena juroom ñaar beena ñent be ñetti yoon fala nekk di jël sen call si ñu daldi andak yeen ci jawo ji yan jégo la nawek wara jël yan jégo la nguur gi wara jël ñu daldi wañi li nga xamne moy yenay bu du gambian bi soxlé parce que buñ nañ jël kola bi kola si sen waxtu la di jégalu nak mobile bi ndegete mu ngi

0: ayi la kurauma woto wanda ala da la furu banko be ke kilindi yonde na kala sala mento furu banko molisi da wala mun tala ku moti ya baraka
1: okay baraka baraka abaraka baake ngaji ki wonyanta kala fahamu dinkirate baake bayre niko abesiare ne fanyanta futala banko be nyanta sotola woto obviously ya folota menulul ya be menulul ya woni manyan nakola ya ku sotola je katu nga texta fana soto mi fana ya tandi ko ate mulun tangalati banko kanyin tembe dala bari kurango katu nala kurango katu tala especially ko tu jamma fangala fansa fodi kurango tata birin kunun tala lulu ma fangala ya nate suto talam fula ama montoro la 30 minutes ye kurango 50 samba ba nate la somanda talang woro wala tambita minute tan sabola ya muronde nan ko tenke ma hani minute tan sabosi kurango tata ko tenke so wol be mu fennati men nyin kam wol la fengolu tinyale asela aplen solu tinyale la korda ko no andu be ngalo bagasol dal be serle bot nga uncle tiyan soto lay noto allo assalam alaikum uncle tiyan hello allo how manda network bila way nak mun nga na continuer di correct pour toi oncle tidiane denjelon sa call bi 7171344 juram ñaar bena juram ñaar bena ñent be ñetti yon lu nit ñi nekk di dacce li nga xamne moy ñaaka courant ci jamono gi lañ bëgga dégga from the horse's mouth moy nit ñi seen bop then on 7171344 juram ñaar bena ñent be ñetti yon ñu daldi wote nit ñi wax lan lañ nekk di jankuwantel ci jamono gi comme numa ko waxe njal ben ba bala ñu don anda kola bobu len fi lañ gis ne kañu elef ci rew mi mu am an interview bu mu defon with a journalist ku nekk ci TV Aliou Cissé diko leral ne li nga xamne moy mbiri courant ci rew mi da fay don history history nak moy nit ñi dañ koy faté ñukoy fatelel kul waye nak fuñ tolu ni sude dañ ne gambia bi dañ am e capacité bi nga xamne gambia yeb dinañ mëna am courant comme suñ la scola bi lam don wax ci kala ma sosé courant bi fam jeki moy tundu combo bi tay leg ñoñu suñ amuti ñu ne ñu nekk ci def bi ñom ñu ngi wax ne courant bi neeku di dem 24 hours ñu ngi am courant kon ana li nga xamne moy kaadu demba bi jamono bu president dan wax ne gambia courant bu fi neeka ñun nuñ koy jëfo duñ ko mëna jéxal moy we have enough capacity li nga xamne mbiri courant da fay neeka le bon loupé way amon nañ jamono bi nga xamne deñ na ñu dan yokka e tarif 30% increment betana te bo jende cas power of $100 ifa jot na dara with all that amunu ñoo am courant bu doy especially si jamono gi naaj bi def de tanga si gudi yoy ñu ne dedet ñu ngi ñew duga si nawet bala nawet ñu ngi tollu ci fi nga xamne nak moy barki dembo ndjay rek len joge ko si tobaski nit ñi am sen dugal nit ñi am sen dawal dugal ko ci bir fridge bi courant mu na ngabaj next minute demna lolu ñaata nit ñoo ci daj li nga xamne moy lorange ngir rew dañ koy waxtane nañ geena ñu pencho ku nekk wax ngir mënu ñoo tok rek ñu ne problème la problème bo gis warna am solution moy war nga am no koy safare li motax ñepp mënu ñoo nekk xet ci department bi li motax ñepp mënu ñoo dem tok ci office bi li motax ñepp mënu ñoo nekk president ñepp tamit mënu ñoo nekk ministre il faut kenn la kenen top kon lan mo nekk problème ci fi nga xamne moy nawek ngen gena waxtan ak nit ñi

0: nit ñi sonna nañ ci always ngeen di gëna di wax ne ñu ngi jéggalu jéggalu be kañ every year the same system la baño duggé ci tangor rek problème bi la baño duggé ci wéri koor problème bi la baño duggé ci tobaski problème bi la li be kañ ñu jël école allo assalamu alaykum bismillah
1: ko daal ya ñu kontam programme ku maya da
0: ñe jo baake
1: ya de la sama di contribution ñu ñu tara
0: Tata le barabe memfo kanga kumaya tabake 7171344 public opinion mbole takang kurang ala manke oto mbe nyente mbeda mento alo West Coast Radio
2: alo
0: na
2: diamo besi ari nga dun nyente diamo lale banko mumbe la banko lete wala na nimmo be president ya nyino wala mol ka jinte le president ay muneno ani ama menno bari président fo bu ka long ay menno ani ama menno wala tin karambalul kamera ko politiciano mo panya ko la damalati wondende ni be president ya nyinin ka ben be president la tabulo ka ite fo bu ka long fo long wala tin ka promisol be ka adu mo jama bi je ka promisol ke ni nganye seno la ko ni isano ide wala kala ba ni data fu isi taw tagulo kan kudol bije si menno kudol bije te menno la delle kan be jam man kurango wa kum ko soto man kurango la jiri jol soto kurango fu mo fen gambe jam aka bona bandale wala na bis komanda mo do nim pita gomez de amula ay ñina fu ko munati na nde na jere fenkolu kurang la bumbal mel bi jan mu na nante sayla wol kan because wolle be keren no power houses comme ko to power house ay bu kan ma sin kilin kuma ka mal because un pombe na kilo to la bantalan ko le ka nim bantalan ko le problem so to mu na nante ta soto la nti mbuka ni minister information minister men fo jan nte ma mere ko be mo nene la de wala mo reality ti gambian ko nga grosso to nu nyamen be o gula la le na hakilo to omvg kan omvg gambia senegal guine ani fenke atonde wolle be den di ala hello
0: aha be may kan nga fen lafta mo ye may wala tinante ngande ya
2: ha wolle be den di ala omvg nim bankol be na ta d'accord le coslan ben na kurangol tunkula wolle ka so ni wo mvg ye problème mo men so ta jam ah gambe fo ngay yilla la de ni manke citizeno la fankoti jalay roti ni manke gomeno la jaray roti ni manke fatio la jaray roti ni mu fenete mi yalon ko hadna tara president dole bi jandu ne manke baroti ni citizeno na ta nyame anata so de citizeno be nyanta sila le ngang sakilo to ngan ideal di patu government fana katari la moy la ñu nal nak fana katari la moy la ngan na soje sonol din te li amira mun ne meuna ñante ke la wala fi fiata na sey jamb fi nga pointé nam de mulo jo de carré lam tennam na mbeyem mira don patu problème wala ay mbelema de ñi salo mbela fegul ci ñata andu ñi kando men be kerim bele ka bata bu ngul ko no mbela problème wala bari nga mira man sa ku nda fana ci kuru ya ñaaw ñaay na niote ke la ñi pour yela molu batandi ndé la jiro mo wala ci de te balla le be ñi ke kan de libérer li problème la mi yalla ko mbela ñi tan ak lo so la ñoka ñi te fay wara foy koy la ñu programme mo wolti nga kacha so ni mba kacha la nak nga na be ke tu maro no nga kacha nga ideal nati nga mira ni man say ñi ni ñinke nga mira na weke ñi ni ñinke namir hanintel kuray yuslal fana ninga ñi ni ñinke ninga wul be so ñoka duma doom be so lu sono so dalale
0: okay
2: abaraka baake
0: nga tento nga jey with him betalaw do commercials of the commercials mem rula na re nga le for the last segment bare ni 12 o'clock sitam be bbc link la haden be rula na re nga le by 1 pm uncle tijan may jegalu se jamono gi dama wara dugal ko par ci ker gi way bañ cey joge ko rek bo duge ñu dal di jël sa call andak yow si jaw jey
3: yo no def yaangi melni ku am stress de
4: suma credit bi jeexna mangi won ci ay waxtaan yu kraw
3: yo loy stress afsel mën nañ la teral ci li nga xamne moy lebal ma service
4: lebal ma loy lolu
3: waaw ma la ko wax afsel rek dem ñoy su xalidami mën nga aba ci lu tolloni juroom ben témèr sa buum la nexé nak
4: haral de kon jëla tut may daw bay daanu pour jënd ci credit
3: dedit nga am pour def yo mané be bugadé ñu né lé coral star 232 nga def hash su ko défé nak nga topa li nga xamné moy tektali
4: tak rek
3: nga am sa credit té xolal li nga fay dina néw ci lu amni 4% rek xam nga né li mom mën nga def
4: lolu yombana di mënon na use credit bi kon bu yaga sax
3: wala lolu nak moy mbir mi su féké né da nga dem be jéxal credit afusel ñu né la né ñun sa gannaaw té dinañ la ko dolel tay bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak
4: kon xara ma sét ba xam té du staat wu tri du xass la
3: lolu rek la xolal amatu lo di tok be ñaxabe toy xép afusel ak lebal ma service bi yeen la fi nekkal
4: waaw li daw na di kon afusel dal yombal na suma bes bi
3: waxon na la ko dé fu nexé ni dal mun nga japp sa business mu la nexé nak way nak del fay bor
5: Afrizo, the Gambia's leading network.

0: ndax xam xam moy ubi xel yi be nit yi mëna taxawal seen bop sax ay pexé té yit jël ci ay djégo pour wañu torox tangi yi wéci wéci ku jawaji ak li ni mel hotel 1229 pour xam li gëna leer ci mbir mi
1: Hello, AfriCell family. Have you benefit from the AfriCell CUG plan?
2: Can you remind me a bit about the CUG plan?
1: CUG is a cost-effective plan for companies' employees to benefit from. With CUG, the company can subscribe its employees monthly to call each other for free.
2: That is amazing. What do we do to activate this?
1: All you need is the company's registration form, a minimum of 5 subscribers, and only pay $100 for each.
2: Wow! Only $100 per subscriber?
1: What are you waiting for? Activate your CUG plan now and enjoy free talking. For more information, call 170.
3: Where AfriCell goes, nobody dares to follow.
4: Wule mo toñate birimbota commercial break auto be continue la kamol la call soltanga uncle wey soto line auto allo assalamu
5: alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh fatu
4: uncle ye nge bismillah fati hayra
5: be content na ba ci follow follow
4: nejo
5: la moy ral be content call la la min ci la ma ba do ko lo kan ko so idea la jani padre la diam la do na alhamdulillah ka tem to ka che ya pare men te cheri ba ko nya ma randi ne le ma yo aduni ku ge che kan ba program da wala fola yo min do je ay kuram mu mo ni min na ku mo fo me dende milla 2021 2021 kumo kambe no be cheka uzata ofile kwa nyakana bamo bakala afole ko kwa no kwa ndula mi baada hari ana mtu sana mwona mwona ndula sawa to ni wa cheka ndiye return kama mimi kwa ndanyo so ambia la wala ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo Nibi ye ni la mo ko do la di am water ay ka fo le position di mo du da jana un kiti da jana ato min do siri to mi ma da on da ni bi ko position ya e be ro wa ka ko sa ko ni du je ni bro ko do wa ko position ko di se la mo ko fa me di am wa la il la mo ni ni ko ni ka ko mo ni ko wa ma ko le ni ko fi ni ko wa wa ka ko le ni ko ka ko fa ni ana ba o opposition la ni opposition ba ba ku che ga mi ara ni silo ba ta ba ba ba ra diri teni ka bu ti ni ndo lo ba fa la wallahi ni na wala wala kana la ba sai ni de de ta kura wala an kura wa ba ko ni ai ni ko de ba kura wa de la ta mu de de de ndi mu to la ba sai ndo ko si mu ba ni ni ya lo mu ke ka ba da muna da lambe wani stop la wani jora wani walle ina bara ni ne mu wote ya tella ila inya da ni ko ni mu to be mu ina mu ka tsaya a sodo gurni la moto sino so ga yan tsaya ka ya du dige so mu dan sana har tsara inda den din tsanna la ko ban ko wani ko wani na nan da sai tsaya da mun da so abun da ne wa tsala gura ma sai wani be yan ko ba su wani wala ni ni kura mun min na kuwa na ga min da da wala ni ya je kuma man da ko ko ka ya ma ci wa ko bi ni won wala da da ya ma sun yin fa ko mun wala mun ne bi wala ma ci mu wala wala da mun ko je ne ni to so ne da ne le ko na ba ni ya ko ni mu ga wala ta ko ni ne mo da ta da ta bi an man ta gara ni kamba problem aso ndo letu namugo ndo namugo ka ni salo ndo kai aba ndo finland to ko ndo nyani ndo yalo ndo tira won nche na gura che na yo bare alla le do ndi wa yo bara ni shido le manta kuma ko manta kunda aba kara pa ni bolle aba ka ke che ndo ke so ndo na idea cha me abu yalla ko ko fara ndo ndo kilo de bambola kairo de ola bari ade mara bisole mun fanye shon for this

0: jam ko bemu faatu jël alelam mu am kako buga jappalé mu jam koku nonu tamit koku tamit ñaka bakenam tay bala ñuy dugga rek ci studio bi ñu ngé goturu du ci combo fi du ci déh bi fu nekkala légui xaré yi ñu ngi yeru ci li nga xamné moy sen sago jël nganday jam sen nawlé jël nganday reuy sen morom ndax ñu attaque nit lor ko jël alelam neeku dara ci ñom mu ngi melni légui dérèt ak nganday ci loxo ndaw yi mu ngi melni may man dox ma naan kon ka nak waxtu ba jotna lata ñooñu dekuñ ci biir mbeda bi kër yi lañ dey jogé ko ca kër bobu nonu ñomi neen dekuñ ci am nañ seen ay mbokk am nañ seen ay wajur am nañ ci kër bobu nonu ñi leen mak ñeenay ñom tamit ñu mag leen kon nak is high time ñu nara tok gestu bu baaxa ba ci li nga xamne moy soñ loi loi bi nga xamne mo nekk di ñu lor instead def ñu wara sama parce que nit ki def njoot njaat ca loxo moromam ñu ne yobu nañ ko police yobu nañ ko police police bobu nonu warut fa am li nga xamne moy 72 hours di ñetti fan nga tiyé ko ci police ba yobuloko ci li nga xamne moy court té pour nga yobu nit ki nak court police bobu dañ wara am e file bi nga xamne dafa strong clear evidence li nga xamne dinañ ko mëna jël pour ñu layo ci ngir ñu mëna process ku def njur njaat bobu way ba tay ñu ngi délo wat ci society bi ci kërya nit ki dina dem daanu ci kaw nit ci biir kërëm lor ko te lego legi koku sa moy don ki nga xamne mo amé sen family bi yow sa wajuri ñu ngi ñaané yalla jël la ci sen kanam parce que ngeeruñu lo ñooñu dara nga dem lor ko lor njabotami lor mbokami lor fi nga xamne ñooñu la nekk di ngeeriñ yow ci li nga xamne motax ngay daanu ci kawam jël alelam nekku na sa boss la ya ko dencha dedet da ngay daanu ci kawam jël alelam ci fos lor ko nga daw nga dem sa yoon nañ deglu bu baaxa ba alel bobu bi ngay jël ak doole ak nganday nga jëlaat ko dem yobbu ko fi nga xamne ka nga koy jaayal dina la dina ko leer ne dew lu may jaay ni du alelam alel sa ca la way nga jël ko rek kon ka dang ko soxla yow tamit bokk nga ci ñi nga xamne yaangi yaaxa society bi kon nak ñu ngi o ñi nga xamne ñoñu ñoñu waral na la taxawal di ar suñ bakken ar luñu mom ci deka bi ñu ngi leena wo ngir loi bu de loi mu fi teggu pour yar doomi rew yi su de tolu nañ ci jamono bi nga xamne 1997 constitution mo nekk ci deka bi te ba legi su lol la ñoo sukkande ko 1997 kako indi ñeppa ko ragal du ay ministers du ay andi jamami du ay ñi nga xamne ñoñu la ilef ci rew mi taxna so bëgge def naka su du nonu da ngay xalaat ne e man borom uniforme buñ ma ti way nak ci digënte ci biir uniforme bobu lan mo fa nek ngir dañ ne bala ngay yar da fay fekk yow mi ci sa bopa yarunga kon lolou mo ñoy delo wa betey ci kër ya sañun ban façon jiko lañ nekk di yar suñ bopa ban façon jiko lañ nekk di yar suñ jaboti ban façon jiko lañ nekk di dundé ngir doomi adama jiko kon nak fofu lay danalé sama kado ma baye askan bi nga xamné ñu ñoo déglu ci jamono gi lu baña yaaga ñu wéccho xalaat ak gis gis ngir fu rew mi tolu lañ soxla ci gambia bi ak gambia bi nam neka di dox ci waanu karange xamuñ ko kon ñu ngi o ñi nga xamne ñoñu lañ olu ñu denkal leen place bi sama leen ngir lolu mo nek suñ aha ak suñ yelef suñu digante ak yeen net ki reey doomi jambour ka nga xamne moy sen breadwinner of the family mo amé family bi buñ leké mom la buñ solé mom la family bi su doxé ñom la next minute ñu neñ ko yobu fu mbaxana doone ben ñu jël ko tek ko ben place is ida nga am ki nga xamne sa mbokala te borom nomba tankala yow you are scot free is ida yow da nga am connection ndax fi nga joggé ko sen gannaaw mu ngi baax yow you are scot free fi lañ waxon na xalé yi nga xamne deñ o sen bopane outlaw barki de mbon jaay bu nguur gi mëna tu dara ci ñom deka bi buñ jëlé loi tek ko ci sen loxo da ngay dem fu nekk nga gis how outlaws to how outlaw kids yoy nonu di def sen yefi outlaw bem dess jaba té nak it's high time parce que ci deka bi lañ nekk dor nañ ñi nga xamné yeen amé mandat bi ngeen am droit bi ñu ngi leena wo parce que nit ñi duñ ben waxtu yi duñ ben suñ soxla yi duñ ben lu ñoo dawal duñ ben way nak ki nga xamné mo am responsibility bi moy kuñ sanel suñ carte mo nekk di commander in chief yenen ni yeb ñi nga xamne ñu ngi sol uniform ci mom lañu uyo kon nak Mr. Commander in Chief ak kër bu mat sak ñu ngi la wo Gambia fuñ tolu nobody is safe ngir wajuri ñoñu suñ baye sen place be ci penca ñom dañoo layo ak sen borom way xamal ne tamit yow tamit da nga jël alquran kamil nga wat ne di nga ar doomi rew mi bok na ci sa mandate de ardomi yow rem yoyu da nga am sa security sector den security sector bobu nono nengel sen matuway buñ fi naré tok ñu lim ci diganté julli bi ak bala ñu leena indel programme bi ñaata jamanté ñaata robbery mo am at the end of the day kako def dinañ ko yobu ci loi ndax dinañ investigate yow ka nga xamne mom lañ def jëf bi yow ak sa family yena de mujjé lor té nak deka bi dafa am loi buñ faaté ana loi bobu kon ka nak dañ né lu opaturu né ko né dérèt bu né moy laal suuf kon nañ sama ci waxtu buñ wara samé muy kër gi wajuri jël len sen matuway comme numa ko waxé xalé yoyu ñuy dund ci façon dundin gi dekuñ ci mbéda bi fuñ dem dekk ji tamit budé de nga deñ bayyi sen kër wajuri ñu dem dekk ji sen bop fuñ dekkal nit mo mom kër bobu kon nak nañ xolaat suñ bopa bu baax kenn du wax ne jamono mo sopeku mota munu ma suma njabot bi dara nañ yar ca waxtu ya bala muy wesu kon dama koy faram fanc ci kala ma sose lu baña yaaga rek ñu jël askan bi nga xamne ñu ma baye hel ñu wéccho xalaat ak kiss kiss ngir dañ ne lu opaturu géna nañ ñaata nit ñaata néwi lañ dé fekk ci ay bureau ñoñu seen bokay ñoo dé ñaak investigations yoyu ñaar lan mo ci day genn texti na tamit amon na jamono bi nga xamne hewante nañ jamante bi di re nit mo am jamono borom uniform yi jël sen matuway affaire bi seeda fuñ tolo ni wat solat nañ sen buba ñu sol sen dala kon ñu ngi leena wo jamono bi dafa metti kon nak fu metti fofu la nit ñi di joy ñu ngi leena wo parce que duñ leen ñaande lolu moy de responsibility bi wo leen nga def ngeen sentu bu baaxa ba ci li nga xamne moy sama ar kepp ko xamne mu ngi hey di uyu ci biir rew mi kon ba di ngolambe même fo kan dorong ning surwa kangoto mbé continuer la lé with the sister so nga djéjibé baké fanna meng mbé ñenté mbé daato mbé damen djibé kan wolé mu tanko la bundati bayre ninnata djibé sa lola wéccio ni sain kono la amanke kombo janda manté jang fajani ba fa lambé nakki la bolongo kono la nga jëlé funding ke walula mo sobe siare mbake wole mo doli bije se boy molu kan isa to babol sa fa melna ko robri ye barama ye la fengolu samba doli bije to ita sa tare la silo kan ila sila kende ibitala ibinala ye atak silo kan ye barama ni kata simati ye la fengolu samba just off recent kunun ko rek sukuta jaban musu funding ke ofota niola manke fenti fo atabita ke la hajila moye attack ka boyika ke la fengota ke so akete si ototi funding ofanam fintita minka ba makoyla o funding ke kilongo nata ka soro ke ofana nakarola bayre nga moy bari janne beduna nga na findings ke kula meyalon ko kusaba teringole ofana nata ke moti min fota niola wo kola nga fure jollel tara laren menudul yalon koy fatale ye fay wulol kono i fatale ye ibe fa ibe laren isolate place o edul dinkiralto off recent bi fenne ba sakulet ka on social media me mum moño journaliste otaka doko ke kiw tv men sa fete ko am robis la nata ka tarala ab sabaterin dame ka balo mantora so nin tata fonfu tata dinkirato dami ya lonko hanni be fangala bungo ko ne la life man sikio woto mbe kumandiro ke la molu la menunu ya lonko wollal nyanta tarla lori nyanna tanko la fannala nimbe fango kumandi kan ko banko le me ya lonko tanko la mala ludo da foloti andu wotanko dunte tamandino la luwa ko ma bot mitala commercials after the commercial break mbe murula nga gana breakdown nimbota woto ngala ngala kumandiro luta
1: Vision Insurance Company Limited introduces the dawn of a new era in the insurance industry in the Gambia. New Vision Insurance offers a wide range of products and services ranging from fidelity guarantee, group or personal accident, public liability insurance, cash in transit or safe, goods in transit, marine cargo insurance, machinery breakdown insurance, employers liability insurance, burglary, travelers personal accident, motor insurance, contractors and all risk, fire and allied perils insurance. With branches spread across the city, you're guaranteed a convenient insurance service that is equal to none. Visit our head office at number 52 Karaba Avenue or call us on 437-0620 or 437-0646. Visit our office in Banjul at number 2 Daniel Goddard Street or call 422-3045. In Serekunda, Sayajob Avenue, adjacent to Elton Patrol Station or call 439-3444. And in Birkama, adjacent to the Birkama Football Ground or call 443-8501. New Vision Insurance. You call it insurance, we call it peace of mind.
2: And now, here's your brand new broadcast on radio called the GFFR. a program conceived by the Gambia Football Federation to serve as a bridge between your duty bearers and the football family. In this program, we'll be bringing you in-depth explanation of the activities and operations of the GFF for your understanding. The GFFR is on West Coast Radio 2, 92.1 FM every Wednesday from 7 to 8 p.m. It's the newest football show on the airwaves where you can catch up authoritative voices of football managers and the duties they carry. We'll be discussing the achievements registered in our football, culminating with two successive Africa Cup of Nations appearances, as well as the challenges we face with and the way forward to consolidate the gains we have so far made. We will dissect for you all our engagements and the separation of roles and responsibilities between the policymakers and the implementers. You can also join the conversation on telephone, and the studio numbers will be shared with you during the program. You can call to share your opinions and ask questions, and we will seek to give clarifications. Catch us on your favorite West Coast Radio 2, 92.1 FM every Wednesday.

0: Yow no def yaangi melni ku am stress de
1: suma credit bi jeexna mangi won ci ay waxtan yu kraw
0: yow loy stress afsel mën nañ la teral ci li nga xamne moy lebal ma service
1: lebal ma lay lolu
0: waaw waaw ma la ko wax afsel rek dem ñoy su khalidjami mën nga abati lu tolloni juroom ben témèr sa bum la nexé nak
1: haral de kon jëla tut may daw bay daanu pour jënd ci credit
0: dedit dina am pour def yo mané be bugade ñu néle coral star 232 nga def hash su ko defé nak nga topal li nga xamné moy tektali
1: tak tak rek
0: nga am sa credit de xolal li nga fay dina neew ci lu amni 4% rek xam nga né li mom mën nga def
1: lolu yombana di mënon na use credit bi kon bu yaga sa
0: wala lolu nak moy mbir mi su fekke ne da nga dem be jehal credit afusel ñu ne la ne ñu sa gannaaw te dinañ la ko dolel time bum la nexé ak fum la nexé nak
1: kon haara ma set ba xam te du start wu tri du has la
0: lolu rek la xolal amatu lo di tok be ñaxabe toy xeb afusel ak level ma service bi yeen la fi nekkal
1: waaw li dawna di kon afusel dal yombal na suma bes bi
0: waxon na la ko de fu nekké ni dal mun nga japp sa business num la nexé nak way nak del fay bor
2: Afrisol, the Gambia's leading network.
3: Welcome back. Birim button na first commercial breakwater. Nyen tembe na doron kwa minga banke wo nyen tudameng. Mba fatam fans la ni wo fan nale la. Bayrin, banko mo feneti meng banko dingolu nyanta tanko sotola banko nyen kanne. Woto nim futata tembe dato dami yalon banko la funding kewle menudut li yalon ko itol lel bekelan na soma ale falute ebe balu kam balu nyala meng itol wo ene menudu be kukili wo ene menudu te kukili imam mo bo moto mbense men sotono doro wole mu nse na platform wo lel sotono nga wulula lu kumande yelo ila wulula ya pala soto ya dindingolu kulu ya dindingolu daji kande dindingo dunna kulu wala basic foundation o momenti wala mu faysa dindingo karande ala dino la ni dino ya dindingo saba sondo moko no doro kuwo kundi membe na la je ako tano akola ka tun ko mi nga fa nyame nga alif kunun tilole ka fa lako dingo mim na wulu lalu ma kulu no suwo kono to dingo mim man kulu no suwo kono ne findita bantoto man sabe kulula bari bi dingo mi man kuluno suwo kono ne findita bantoto kulubali ya kilongo la fananka kontine komi nga fale jandi mbitala commercial breakout ikatara bondi ke la korda kono la ibitala ila hajila funding ke from Norway ya finti ya silaka ya kuntumbele nyatu mimbe buladina ya jorangol bondi nema di lay sey mentor comme nga fa ñame wo fandin ke kilingo mo jollel niolu tuta en sedano mi mboko ñe wo fandin ke kilingo be lori nga la wulula le palaso mentor

Eta keke nyalor and wol wa kilong le bi jam bankum beta kam minna de nka fele doron ko we have vote in for democracy but then we did not vote in that democracy manna constitution order mandate so change wo constitution kilong wala balore nyim bankum ka and ndua la bokun nandi tola meye tonin de la fasa and ndua la bokun nandi tola meye ye men wo tankaro ni yaje ko mimbe luwato de aman tankaka ngaji ki won wa kilo ko ro siro nyanta kala la karola bayrim bi alaman tankala ni moyo ku kele bulu latama hanna tara kula meyalon ko ita fangala sede ya roto ko nyina bar na futata man sakunde ka fulo ko mena mi be faylo be bukol tale penonim pensulota yeta nyina ga keta nyame do ko te ga keta nyame ya safe yene la investigation all start yela do ko start from that end barolu wakilong la fana yaaje ko momi ya tajaranto yaake magnanna mutala bulula min siata montorola er taworo wala ne flote mo mutela saba konto ta tare ma samba kitiola ka modon samba kitiola fa se proba evidence da soto bari bini incidento hapunta mo jolla kala fi fintila ka ko nyin toña yande kaaje ko nyine keta andunte keta sedoti la fa nga mexo nga menten ko nyin starta fa dangandula nga tarakon abuka soto kato momal la fi moya foko ni aje kare wala dimba yaay man to rosoto kare la keta sedo te fa henan sire den woto milu be kuriyala wala be continue la kuriyala le moy milu nu yaram ko te la hajolo ibe borke la hajola di end of the day tel kana ke la victim oti woto fonse ñu lu kacha collective run to lu bema kato wala ñu boke kay bota kor dalel kon andu wulu la wulu la yalla nako idi nga balu ka ñame nantale te yala kata ko kala yedi nga kulwa fintata banto ta kata nya ko tan ñama hanin ka bi mam fa abele responsibility la koto ila dimba yalem sim fa nya dota kunu yalto lu kunu la fabinat wotum be alfal kumandi lan kana fi sale kunun nata nyamen alinga bifanan bandam foso ma sawulu no wonyam bara bara fa warata ni bi funding ke wol handi be feyala fembu ka bondi bulo kono fo funding ke wol momonde munaka tare bulo kono murolem siso wota femmi yalon ko doranga be moma aba moman toral woto wato sitale pour nga kumandiro ke molula minulul yalon ko sembo ba tollel bulun tol sa fa nyaawo nyande sembo ten tolla woto sembo ba tol min bulo kono ali nga kata nga molu tanka nyim bankun kam bi ni gambia bankun kam moman tanko soto andu niaje ba fa ko karina la famini ye security la soto be la korda ko ne tela korda ko no bar si full security re beje ala ta kola wolu minulu man tanko soto wala la nafayatina bi atolestis ju security soto ala kordal ko no minul ala beje alteje e beje tankaka woto mbe wulu la ko mandi la fana wulu la lun ta fono la ko mansa doro ne man niaje ba fa la mansa sembo be wala bul tonya bel na to do se tarente ni tela mbadan na foku mo do no bar mem ba fala ayeke ayeke o mo mansal do lati na ninga kumo natin na kumo buka ko di no mansal bar dingol la kulu wala responsibility mo wulu la lalti kordal kono dinke wo tambita nyin na le dinke wo wulu wayo society be torala itama fa fo lo fa ma nyabar suturu ni fata kato ibali wato wadimo yefe nga fendinke ibe junubo safe lae ba safe lete ulu lae ifare nga wadimo yefe nga fendinke ibe junubo safe lae malayko nite be dila dinko kono kato nda lona de wala fanyi kuranot wato ulu lalu alinka na fisale nga dimba yalu murundi ibe dame kunung alifale ya doku wa kelefo binata wato bi alifale la nyantole mupruka doku wa kaproso maya ulu bar gambia bitaka nyame nga balafabe warakane everyday kakumalele mwenye mbankunka mimba jarele ye nila dimbaya le fengon kafunyo mayetasi sate doto wato idala banku doto puriye speso tanyi mbankunka kato ninko kunu marala kafaro leke mwakini na kafaro ke kunu ntole mwole mefu turu TRRC bari bi min bari jom ko na dami yalon ko momon di mendi ate ni ta ba faro kala to bila dangeros ta kununti katun kunu ni min da kukuru wake ka wake mira lako ninni mansa bulusi ta nyolan ta balaban na nyade

bari bi ni ko kurun kelal yaaje ko nin tatam be wata kuntun dinne kena je nga finti nga nana ñine bi dinde nga lu sondo mo lu jandi woto is high time wulu lal ya muru ngan na palaso luta kato mote dankun na mola julula iba fa la jenn ko nga excuse dem fa la bari mini ida man so ñare te ndi ñore ta fo no la ko hani ñina fa bari ndafa na ñanta ñine kala no bari ñina am daliloti wutu ale nga den kewol ko lu dina mu ko lu tale te kewol ka mu so ñine ka sinday dimba ya lu sotay ay family ñina legacy continent de mu so mu mara tale te dina tambi tale ka wulu doron karele atata football filol to football ola karele he anatero hene kata anin tero jamal nel kata akata filo min to football ola wa filo ni me environmento how safety it is akata karambol da karamota ne minul kata wolu baji ko be nyadire kunun kunun doranem mol ya kumbo nga kumbo ka tare ñun trafico ko na leen moto ti do bank fat fata ba bu daane a ñaato be frem frem ne ñaato e koy ko mune muy tol ka drift nek waato mo non soto ta talata biru waato mi ne ñu jaban kol kala stagnola bar sante ko tenke ya commencé le in the mid of people katun de ya wazede ntolu jita mbé seeka just bopi koñ ko lolé nañi kadi kadi Johnson auto kamban dingo ba BMW ko non to lu mam fenje doro fo nga jabe tonin tonina si sa se dula be keta kankangoti ni wobe e dula to dami yalo mole bo moto ko non lo woni burabe emergency walina toro felanata mo jolle sita dinkira kilomoto kulu baliya ken sa way ko abe wulula lebulu woto sembo bembulle woto mbe wulula le kumandila nga korosero ke bake nga muri nga dindinga lu kulu banko bi taka nyame nyin ten ta sino la nga fo man sa doron wadinde wal bata kordala kon wu kordali bali fali nyolule ko tolule katu momo ndina ta korda ko na ina ta nyame dole siata doti dole siata doti dole do wulu do fa ne do wulu bari ngan dingol wulu nge bule ta wulu la fa nga yalo nako nyimmon dingolet fa no ke ta hani ta fa na ta hani nya bula la no nya ko ne fen ta fo mo nem dindingo nyin ka tara hay pare na 24 hours fa yeto bula no wala nyama tammi ni yeto bula no wanyama bi ta bala min ni aisatu min binta kumandila woto alinga balafa na generation way balafa na collective relam wala mobe ni ko man sanga president jamala djamba fula menna ko adino henan tambam balu kan silo kan aman soto iba fula lako ninga palaso dile ke dingol bondi molu kono le yesamba dinkira kote ngolto nteni te bolo fula bari do kote ntowo fula wota be kuma yala la pour nga korosiro ke bake fannal la minulu yalon ko wala nyantam ma banko mo mobe la tati andun kulu wadun te folo no la silo kan kulu hadaba dinga ko folo kor dala ko yana ta finte silo ka woto nyato damande mballo kuma ndiro lu tala nga ta santo fonyo ko no ay senia nga jeko be de nga mo be tale te be dun ta mo menti be la fana nyante ni yo sotola woto ne kuwa minne wobe kanyande fommo be selo ilo dulato alifal lol mu ban ka bi lol to ban pala sol to wota te mela damandi ndoro mbe commercial mbala kumandiro tala jande mbita commercial

0: loolu may dégare comme ni ma ko waxee la, dinañ jël seen call si on 717-1944 di juróom ñaar benn ñeent ba ñetti yoon fa laa nekka di jël seen call si. Lu ma fi jotalim rek bu leen foog ne xam-xam bi la si dëkka bi lañ dëkka. Lu itewloo nit ñi si la ñoo sukkandiku suñ liggéey bi. Kon ñu jël suñ force call. Allo, salaamu aleykum.
1: Allo, sista.
0: Naam.
1: Ñu mbaare, ñu mbaare baax
0: na. Ñu mbaare moo kende.
1: Karam sa université bi Manto.
0: Nee, nte man taa karam bu ma to fa dem sa karam kenn
1: doo si daan. Waaye bu ko fi nga fi nga fenn du laa. Ngoon nga taa ci beral de. Ngoon moo fi wëlu. La ko kira tubaab si dëkk la tubaab bi nde foolal na moo fi yàlla. Ni ka di ni wala ko wuloo mu fa dem. Waa bi tam bi daa Ali Fall. Jindi mu naa seen kenn soo ko notee di woon jotee di mu naa seen kenn soo ko notee bantala teg. Waa lipa na njëm. Amu tere soo ko naa ni soo ko na mu ne ba kéere ah ko ñu kaari leen lipa. Faaw kaa mu tere nga bouchon laa ko laa la ne ko ay ni ki ama ko ko toog. Bari bii. Tubaab bu ne child right sa mbala moo ñu. Bari ala foonu ne child right di njël moo fi ma la. Ala yi. Wala foonu child right di njël la. Wala mu ngi jënd woo Ibakaran la. Ala diiroo la. Yéen yaa seetoo Fatax. Yaa Balloum bi. Yaa kar a karam bi mu kee baati kee Iba Fulang Ifa Fulang Ikoto Fulang Ali Fulang. Bare bii. Wa ma siyaate. Sëriñ mu ne yaa ci ñoo ko nangu. Musoo si xaqoo tuñu. Wul fa nam de si ñaaru la korlaal ko noonu. Doon ñu kotoo si si korlaa kilo. I tur bi si lu kuy fàññu li nekk lu neex si woon ñaa mbaa ni musoo naa la fa du doon jëm jëmul fu di dana jëm soo ñaa wul loo ci mi dana bare dee musoo lee wul. Yaa utoo di nuyoo yaa ci fan yaa ci di nuyoo ñu ngi amal dëkk yaa. Foo doomaale de di nuyoo kulu la foog kee fa wala di nuyoo kulu la. Di ca musoo wul nañ jënaa. Yéen yaa ko problème baa di ko raa ko la. Bu ko wala fa wala ko raa ko dama jëm nga xaar. Ni ka ñu fa dem di maaro yu ko teri is too much. Is too much wa ku moo dandi baa mooy la kaaree kaali faa aka taalee fo yées bare saay xali ñu mobileom tami fa ndaxani la mobileo moo ndaxani ay batani la fa nag parce que moo jamaa di jamaa bi jéem ika ñu fii moo ni njéetan di mobileom ko na mu wala fa taa waa wulu na ma dara sos xam don bul saay nde ay moom mooy ne di ma tullee afam bu ñu di ma kulaa ku di dat saa doo ko naa dana mi may maa long ñu taa ak àllon nag di ifawee dina sokolo ñu woy naa ay mi sama na ne de maa long ayaa bu ñu ne daane de ayaa kee ila si njiroto yaa dumu bu baakaaroo di jëlaa wa ni sama le taadang anaa fii di kolim yàlla i maa long waaye ku luuroo ma fa defa sama saa yi waaye nii daa di duma fawee bëgg am na di duma fam ay bullshit war ay bëri fa jënaay ku ma fooyee ni yemi lu kaa bëgg kee baa kee baa xawul ci luuma.
0: Woo taatale bat nga la tay moo ñu appréciate baake ay men si ka doroon kaa di programme moo ñin na. Warawul a kiling warawul a kiling naa ni ko signa saba dat son 717-1944 fa laa nekka di jël seen call si nga si seta from Basori. Hello. Ha ngi joo baake. Haa mbaalal yëkku ma kango sikkandi sant dama ndeng. Ok.
2: Baaraal moo sabab a kéerin de itebe weskos doole falan de taranga musun bindu ami fa muso ñu tolam bi ñu na laatoo la ani ndu fanan de QTV ani Suleymane ka programme atel musu sabo de bankoola problème jama ni mooy addi yàlla ani saada laa de andan
0: What atale sise from Basori? 7171 triple 4. That's Warawula Killing. Warawula Killing nani ko sinya saba Uncle Abla. Nama nalat nak dewa mun nganya watrek. Yalal di jel so call be. Juram nyar bena nyente be getion falane ka di jel sen call si ngen anda si accentali be askan ge fatu baraya fa si jawaji. Nyu gestu bu baha ba chili nga hamna lon leng tek tek ya tabul be chili nga hamna nak may mbiri karange. Beta na si jamono gini jaman tegi mungi bari am robre be mungi bari ah. Yumel ni yoyu te yoyu yep nyako edef ñoy ñu dekkal la té comme numa ko waxé rek la kenn da ko ci mbéda gi képp ko xamné mu ngi dekkal bopam ci mbéda gi xamal né ci kër la joggé ko ko kon ci kër bobu nonu ana wajuri parce que kenn rotor c'est taw asaman ci loxo ni ñi nga jaar ba nga door di mënal sa bop dara waye buñ fi tolo rek dinañ duggal ko par ci kër gi bañu joggé ko ci yeglé yi ak yébané yi dal di continuer ak yeen ci juroom ñaar bena ñent be ñetti yoon fa lay jël sen call ci bala ñuy tagato ak yeen ñetti waxtu ya inshallah kon bitala commercial safta da commercial break mbé continuer la kala ku mandiro luta on worawula killing nani ko signa saba that's on 7171 triple 4 memorula nare.
3: Easy communication for you with AfriCell social media bundle. For as little as $10, you can now enjoy spending 24 hours a day on social media. 40 megabytes of social media fun is available at all times for $10 only. AfriCell spectacular social media bundle allows you to connect with long lost family and new friends for as little as $10 per day. To activate the social media bundle, dial *120# and select option 3. Enjoy Facebook, Twitter, Instagram, Viber, Snapchat and WhatsApp for $10 only, valid for 24 hours. Right now, using social media couldn't be more enjoyable.
4: AfriCell, the Gambia's leading network.

0: dal diko tek ci table bi boko ko ak askan bi nga xamne ñung ño baye xel bu baaxa ba ngir ben halat du halatem mbolo may doole den 7171344 di juroom ñaar bena juroom ñaar bena ñent be ñet yoon fala nek di jël sen call si nga daldi andak yeen ci jawaji ñu wéccio halat ak ges ges ci li nga xamne naka lool lañ jotal lim fi kon ba di walatol min da la moy rola do ñent tan ba daato nim fa tata jandoro ante fenke la focal la commande rolu ta ngal fana na contribution no appreciate baake nen si ta jaw wato waten dinna al sal la hajolu bula al ningye den kula memu jama bera korosere date woto mbal la commande rolu talale worowula keleng nani ko signa saba datson 7171344 binna ka cha da ko betu keren tambo menna wala mu tanko la fannati tumala menna banko molbe balu kan taram fambulo men abe tiñaro ke kam baake tunku ngolto menu dul ya lonko ase jara nole wasatara ama wato ta mole ko men nga fa ñamen ñu waté na am robbery ba siare mbake fondin kewol be boyla molukan ibe attack lay be la fengolu talema andunga mandam fanka ne mo attack ya la fengota wo fangos officia bari ya mantora fo ya fa ete ta scot free kato mbato nga fo wanyama akanake kulete mi ya lonko wolmin bonote la moluto woni mi sokatu wallella woto ni banko dum luwale ka banko samba banko la luwata tambinde nola banko luwabe marare menul bulo kono e mankoro soro ka banko dingol la tanko la bake bayre niya moy karebe palaso tala palaso ni nyitandala ka foko anyanta tanko sotolale afangoma hanala korda me ngaba sabatringi woto molu minul yo priority di tala foyte tanko soto hanni rekorda mole tanko soto woto ngaji ke ko wolfana molu fanan tanka kuremu meng wajibole mate wo wajibo du mun tolna tol bela responsibility to komi nga fa nyame be funding kewlu ma fengolu siata be funding kewlu menul so ma nyanta jikede tollel la ka bi lol to family lu kono society lu to na pala solto ni wo funding kewlu hafolu nate ke moti mi yalon ko biti lola ila kuo be balafa dato ila kuobe wosi da dato ila kuobe jakali da dato ni wululalu korita manjiki mansa nyanta korilale bayren ni example o setta kuni nga fa nyamen kununtu lolanka fa lako mo kelen naka faroke benen trrc lota wala fintita bari bi faro is open andu ngina wajabita ñing xaru fulo ko no yefure jollal tara la ren dinkiralu to menudul yalon ko ye faale be la ren jeto la especially mbota ñin last month ñing karo men kum fatan dun ta ñing konala ka bo sale mo saintema soro be siare mbake be ren jam fa bolon kono ni dun ta kare le kare so kare nin kare be kere kane ñoso muro law to ñoso fenna me yalon ko ase marero tora komi nga min fajan kunun ko doron fande muso jaban kana su ko taka nga fota niola ine sense ko kambande ngolo boyta kanka attack afangala sota fengoka kata kaso ala moluf bonotala akam na fanga min ke hana fanga kom de wala bonota wala don sa dino sote ka fa minna ko mobu ka fa minna wato man si bar frol dol be dunia wol la kera wol ma nyanna tarla addat momen bon nga badi ma soto lay noto ro nga fana na banke wala moy mbalal yi la radio ka ngota la demanding 860 mba fa la do rong ne minul yela wato tay lafta dunna programme oto men nyanta mambe men danikal bulo kono wala mu alsal radio lu kangota la damande e sajan nal sitano santo fanyo kono ay senya albe men fa lay sajan sa moy moko tewal minu fanam be bantale fanan sa moy ni na to biola foundation o jibe wala mu kul wala fanate wulu lalu nasita baake dingolu la karola yeddingo wulu ite yaje ko wodingo bi yatata la ke kana yat aloke kana ya aba fanga na fano ka nyadile ita wulula mi ya wulwa beta na fano ka nyadile ana ba society na fano ka nyadile bayin dingo se modunde arjana bar wodin kiringo le fanan se alifalu dundi jahannaba woto on 717-1944 ngajo mol ka kumandiro ke doron koli ya kuntu a man can tol ti jang asake no network wote but nse keep on trying neng mol nelbe dendim platform wola on 717-1944 that's wara wula killing wara wula killing nane ko sinya saba be commander lalla commander lutala wejo yang lato nalia na santo fanyo kono aisenea nagara solto wolute fola marcel kono wolte fola komi nga fanya men chien le mia lonko molel ka molu entertainala beri mia je sungu mimbe suinyaro kalabo kontinira ka suinyaro kai kiliano le soto mia lo nae suinyaro kakata ofengo waifo kiliano yandu kiliano ka wafengosa baribari mkumandir lala watu lebe kere mbe tol doronela nyantu otambendela nimfrita rek ntolfa na ngaga na ayatal. Hello.
1: Waalaikum.
0: Waalaikum salam wa rahmatullah.
1: Abiyari.
0: Mbe jandoro.
1: Wallahi.
0: Alhamdulillah.
1: Waalaikum.
0: Hadi.
1: Hadi. Mbe lala jenil lama.
0: Okay. Okay. Malam from the difficulties sort of kan with the connection ola Kenya ro button sa a try doro bayre nga mantaran tola under control 717-1944 that's woro wula killing nani ko sinya saba mbe commander lala commander olu tala wo joyang ola to nali eta santo fanyo kono ay senea bayre mbe dengo mo beta alete bedun ta mo menti bere nyante niyo sotoleje ami nsa fa nyame dindingol bota cordal kono andum wo cordal dum kono alifal lel beje wo alifalu nyantole be kan wajibole be kan pour ko wadindingol tebende silala bayre neya moy bi alifa a folo ta kunun dindi yaleto wo kunun dindi ya menul yalto luma ko e fobiye dankum woto bi o alfa alfa na nyantole bi yebi dindingol ma koy foso ma se dankoy la wodum be ken wala nyaadire fonse muru dindingol tamandere nyaade kambe dindingol malakan no nyaamen dindingol kata damen tulungol dindingol ne fintita suwo ko ne menul kata dindingol ni tata karambo ngoto ni jomal lel kata je after karambo life mo jomal lem because ni dindingol bata suwo ko ne fata karambo to bet tiaso le control from tiaso le control ne setan e be silo le control wasilo dun mo jomal lel kataraje ne muruta nan korda ko ne be mollel ma nga moy commander la dola ako musolie kewol batande dimbayato bare be men fa lodo wala mo kewol nyul fanan be lori da dimbayal ye nyaadire bayre ika kula fa kuye taraje ngaji ke ne musol mu mara lati woto ika musol mara ko dimbayal fanan nyanta mara la nyame nso wotu la may lal bulo ko na doro mbé kolaya soto kan nak network wala karola mbato nga mobile o restart nga jibe bari mobile ke mbé on na manfa ya nga mosto mi en text ka ba kol ke kam baraka tandi ko nomba nyimbe fare ne nomba nyim mantara fare network wala mu bari alliance soto ro nga samba flight mode nga murunde nare fase ke ne janne mu woto mbé solution o soto lalale just a minute 717-1944 mbala kumanderolo taka waleto nalieta santo fanyo kono ay senea tankola fanna mbedame njibe ka walemu funding ola tajrente yate ni watu meng jorang oduku wa sita bayrim bi ko mi nga fa nyame nim fondi ngo sa fa ñoy ne kelam fu la soba jango doro ya jaay jora nga bondi kama kunun ka police wol soto le menul yalan ko PIU officer sol le meete wato is it the CIS whatever ngi commande menul du yalan ko la londo faham yaata tanko la fannala wati ne ne soto tata e ka molu check le silolu kan ka fondi ke wolu jibe fo joran be menul bulu fo jorante bulo kono wati surong with that policy nga bodo jibe line wato allo salam
1: Hello.
0: Radio get tuti.
1: Yeah. Yeah. training mo ko mag-o. Te, so ne home training, so si mo na training, lady jigin. Because by right, jigin mo de ya, to go. Da go, mo ang dina hay suba jigin ha, dem lige, ibala mo duka sitya, ngon wala gudin. Te, so set lo te, kum nung ko explain ya te, you have so many acts you know, hamne is all barbaric. It's a criminal act. Ke family parents dañ ci lay xam dara lu démé ni ki yaay because dañ day gis né sa dom mu ngay jël step bo xamné wala mu ngay andak ni nga xamné yow sa papa or nga la né des people du ñu suma dom wara andal ko am nawle ku nekk yow warlo andak façon xalé yi waye in fact gis nañ ko fi parents sen papa ñoo dé pat sen dom yi di ñu ba sen dom yi pour sen clifay buñ xamné kat ah sa dom def na li wala sa dom def na li tay so xolé tay ma jox la exemple ñu né Gambia so waxé dé na ñaar ñu né la rek waay ok légui ba la ñoo waxi rek même sa jigen bi su bopa wala jaxabi su bopa naka la ngel because man mënu wa understand ma jox suma dom bu jigen yar ko bem tolu su ki nga xamni war na mëna ékati goor nako am ma jox la mu sey te yaaka ngay tok ci tan koku mu ngey sol ay chest out ak ay tiangalak ay ngir yo xamni is very tight ci yaramam bi mu ngey dama ka ñew te legui legui yo yaay bi sax nga dem gis gis lu bon dina ñew indi sa do so yow legui lan nga neka di train da xalal because yow ur na len koku lu mu sol lu tay dina mu ngey won goor yi forme yaramam ak everything da nga na fa so bu elegi fam nga ne koku goor yi duñ commencé diko top da nga tok sa doom commencé na tout at a very young age mu ngi andak ay nit yo xamne ñu ngepp even fekkone yow gisewulo ko cigarette sax waye so gisé ni sa doom mu ngi andak ay nit yo xamne xalé yo xamne ñi yow gis nga ne mu ngi tok ñu ngi pom ñu ngi nan ak yoy I think the best thing is nga tell up dok sa tanki doom tel ko ay ñun waye no yow ding ko xam sax waye dang ko noppé because yaangi nan suko papa mi ngi nako rek wala papa suko yegge fat na wal ci man suma ko so you have to keep quiet with that nga bay mu dem fi tay so set lo tay even this murder case ci nga wax yep tri ko tabi yep ko dole yep bo len sété be set len fa am nga ci dal nan nañ ross wala tok nañ be mandi wala nan nañ sangara be mandi ante start that at a very young age sa ton da fa dugo sakke fa dugo sanga wala ko xam nga ne fu sa xamé li na la rek wa in sharaf na won papa bi ne ah kar kat tay def ma be tax da ci dugo ci mu ngi xeng buna ak sangara yow ko simu no tara ko ko gor la bayam tefe tek set waye no bay bi mu ngi fonge domam bi is innocent because yow muy yaay bi li nga wara xamal bay bi ci njobot yi nga xamne yena ko boka doko faxal so kenen gënul legi discipline sa dom su ñëwé ci kër gi ak lay nga jëna dem aki borom comme ni ko waxé buñu kay tay suñu mam wala suñu papay man dama gëna ay commit non sensibility té fa gis ma ko xamne xamu sax suma bay ma door ma be yalla fo suma saga suma joy ci buntu keer ci lay en duma ñëmé duga suma biir keer ak joy because dama xamné suma égué mané so pané dina pa mama do wala dina photo mama do dafa tay yokkat because dina xamné lu bon la def waye tay ci sax ñu mën ta du xalé ci school so waxe ñu ne human rights dañ wara tok lu lacc ngop ndax human rights is it helping or not because yow ci ka yaangi jox sa dom tay amulo sañ ñi du sa dom yaangi jox sa dom tay amulo sankay nga gis gor gu bax ku dinete ne sa dom ne seyalati waka bon bu sa dom gis indi su ne koko la bu koko la bu koko la ko jox fo war bisi te at the end of the day chono bu mbuga yow it nga boka ak mom chono c'est ça wa te kemu ka rek ya sa dom diko so fiman rek te ñun xamu ñu lolu tuba bi dafa wax ak papa ne ko dari wa lay sorry for that language momi the same thing wa ñun ndax ñun ñame nga ñew te mu suñu papa yi wala suñ day ñu wax len cadeau bu way tay sama no ngey dem be ton fo xamne tay do ma ngey taw distance papa do ma ngey taw distance yaay do ma ngey taw di tegal yaay so fof dene wuñ gis human right this children's right xamne the right of the children moy yo wajju bi nga takko ci yoon discipline ko yar ko fu mu dem mu neex ñep way munu lo te dom na am nga rek legi jamono dafa soppeku dama na ban dama do soppeku ñu ñoo soppeku suñ soppeku ñu ne jamono comme tous nak li nga wax ne tammi yaay jamé benn nit mo doon rek How can we confirm the time yaay dem nek mo rotal? Because if you listen to the TRC, lañ ngay tégal yépp mooy hearsay witness la. There is nothing like concurrent witness. Because li nga tégal ci TRC bi, car yi mo ñu wax ni, yaay dem mu ne nañ dem roy car. So yo, how are you 100% sure ne car yi moko wax? Yaay dem mo wax car yi ne dem len roy car. How? Because being a president doesn't mean everything that is happening in this country, you know it. President dafa am ñuko dey feed information. Dafa am ñuko dey jot information. Ya nga dafa. So ñu nak any information buñ bëgg nga xam, lolu nga xam. Information buñ bëgg nga xam do ko xam. Ñun ñepp ci happen in our working places. Légui la na tok sax. Nga ko ci order bo xamne yow am nga ben closeness ak sa staff bi nga xamne. Légui so lañ ko wax sax amna ci ay individual yo xamne duñu lekk. Da nga top rek nga wone ne example. Boss day. Wone li ak li ak li. Tata ka boss waxut. But it's just because you want them to do it. Lolu yep dafa tay happen. And I'm not saying ni yaay dem commit a crime. I'm not saying ni yaay dem di commit a crime. Because man, all I know, as long as I am concerned, nobody is perfect. Nobody. Every human being is bound to make a mistake. Why nañ yar doom yi? Nañ yar doom yi. Kante yi, sa doom bi dem di kante bi ay late hours, di fon ci ay kilifa, jigéen. Sa doom. Faram ñoo jël ci ko guri. Ngay ko bëgg ni da ci moto bi naan ko kay soo ñëw bul faté reer bi de. Soo nelawee sa nga ema. Yëpp pas docteur leen ayu. Kétal lu rek, te yow xam nga ni kii sëy faram la. Jëfuloo sa bopp ci sa idine bet kër di toppa sa doom ba ci moto. Faram. Naan ko soo ñëw bul faté reer bi de soo nelawee sa nga ema. What are you saying to that man? Because even si doon man la sax, sa doom bu moom doo ko taka. Because ay ngaa defale, yaay ji nim mel, doom da noonu lay def. You can suspect 99% of them will not say that already.
0: ñung la ko santé santa ko gërëm ko bu baaxa ba yaaga na ci line bi way wax na li nga xamne dafa am solo ci programme bi né ngor goru ñu jël oncle Monero baaji. Hello oncle Monero.
2: Allo ñu kontom baaji
0: ngey jo baaji basé
2: programme ko mayata rim bango ko makara ci lande yaaga ñam ko ro wulé mol ni ya ci de gambia de ñaanam bi ci loto anem kuno fata ta bakere de barali gale wono fo mol se manta kunda fo bawo manta kunda e mol le to men ya lon ko to de jikere wolle la ko wolle be tanko di la no bar wo tanko mol fana ni ma man ka tana ni ma ma ma fane si da fana tana to ko ni blari wolle nyama andu fana fa ku bara kuma kile ufoye dimshi fasha malele keri saende nyingine yako note wala wale kuluro kule yati yalo bula chanchan chalu bejele dolbeke wala ululal kekere dolbeke wala ululal bejam parela dolbeke wosoto nyaka wakuta kwa wakuya dambake subaki butupolo yalo ye kuolbe kalamuta yo kuolbe la rintene wale yati na tulfongol fongol seke ufongol yisitore titi non to janne su nyaaro ke mi e mute ke ri pale ni faate bul wala ni manta tete e fureta police ol ma buton wala e manta tete wala be kere no andu kana luwale be kere me ya lon ko ne mo faake faale so wolwalu be tende e man so na wolwalu ta mande ma alin da taw ya je wolwalu be kere so silam ko do nyaame ba ka kundale nyantal lola abu ammo fula simola dipito on fane mol makoy ya je ko luwalu men ya lon koy wolle be laare nyimmo fa ko wol ko ye tamandi a nyaama pari akiti bambali kitio kitio na kuma sa tay sanje kilin fula saba labango kede mo kana tarano wokiti wokitio wo mari no ne kane frede fa ya je so woto yanne tin tol baaji la ko ndam molu niyo be tinyala wo nyaama ma sha ko ndabu ka kutute no je moto ali tol bon kal kutute en faye ni la mo muta me yalon ko jora ko babu la buute kende ke ko ya non kundi ya di police la wala ti tele yalo ko e ba fa la tilu la kamba o do nen tan wala so ka fo len tele mi ro
0: abaraka baake uncle Monero baaji 7171344 mballa commander rolo takang wo joye ngole to. Hello West Coast Radio.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam onkon gare
3: na o fa mo ma wa siare
0: jere je
3: siare astan bi
0: ne
3: ya ga nay ko wa ne jigen moy ya way li jigen du tax ni le moy ya té dafa am wi koy ni ko gori dafa am wi koy ni tubaw di wax wi koy yalla moppi ala bi ni mendi ni ñal ni yalla moko créé té xamna ko buñ bala ñoo ñoo fi ngir wax kadi wan lay digante ba yalla di wax maam adama ak malaika yi ñu naan pour ñoo di tour dérer ci ko su waye borom am ami ak wali jine yi ñu ne diko jine ye fi dekké jine yoy nak ay day mu te ñoo nekkal nit jine nit la nit jine la de say bu piri de ba ci bir dinañ ko gis iblis nit la nit la goor bu ko yalla di xamal ana mam awa ana jigen jigen bi neeku fa yalla xamal ko yeb ba pare bay ko ci wetaay booba goor yi deglu len booba bu la ñu ak ci ko bay ba ci su bay jur ak li jur looy nam dañu ñepp jaar ne way da xam nañ ko doole xam nañ ko dañu ñepp jaar ne li waju wajur bi mu ngi commencer ci adama awa ngir ñoom na dañ léré woon seen borom réré seen boppa ku réré sa borom réré sa boppa ngir moo ne jàngee ci sa boppa maa la gën a jege sa boppa bu la yàlla di yooni nit ci moromi nitam ak bam ko yooni lan la ko wax bu ko defee ñii wax ne ñu ngay wax di oote ñu xam naka lañ war a waxee ak lan lañ war a wax du kum ne ren nga wax natu dafa nekkal natu yu rëy rëy rëy rëy rëy rëy rëy moo tax mu am kum cee gémeñam mii ko ooyee moomu mu ne leen lan la ma cee def ba tax ma cee wax ay kaayam yow loo ma defal ba tax ma bàyyi la ngay wax li yëpp yàlla daf ko dee laajcee na ku nekk ak kim def ci maa ak kim def ñu ngi leen a ooyee aji tëli di ñun xamuñ nag mooy tëli te xamuñ ko te ñu ñëpp yàlla daf ñu bind ci tele ak tele ak ak masa bi ak doyen bi ñetti baat yii la tene mata bi ak doyen bi lii boobu yow lan nga soxla yareen nga ko mooñaalee te nga soxla fit fit fit xam nga fit nene da nga soxla doole xamna ñu daan ko amee turu énergie énergie boobu mooy isin joy ñu soo jooyee sax bu naari ñu te fekka yaa ngee xut énergie mun na mun a solal alal bi alal bi di caaxaan nañ ko xoolee si jëñ yi si biir géej gi na li jëñ yi nekkee si biir géej gi nekk fi si dara ñu ne lu seen jëñ dafa am si environnement bu ñu nekk comme géej comme géej problème yam si yëpp di sooroo ñu mbokkal seen virus ñu war ko mënoo ba loolu yëppam si biir jigéen mag lu sa du yaara lu sa yaara isi wu ko noo nooy wax ni bañ maam adama laa jël boppaam dama ko jiñaa bàyyi ma daw tuuti ma delluwaat ci tobal ci biñ jógee
4: su boobaa nag ñu dugal koppar ci kër gi
3: waaw tobal ci biñ jógee nii mu yonti yàlla Moussa dafa ñaanoon Ibrahima dafa ñaanoon yàlla doom
4: waa oncle Ngare
3: dañoo
4: baalal ñu dugal koppar ci kër gi bañ cay jógee ko rek ñu daal di teewaat ak askan gi.
5: And now, here's your brand new broadcast on radio called the GFFR, a program conceived by the Gambia Football Federation to serve as a bridge between your duty bearers and the football family. In this program, we'll be bringing you in-depth explanation of the activities and operations of the GFF for your understanding. The GFFR is on West Coast Radio 2, 92.1 FM every Wednesday from 7 to 8 p.m. It's the newest football show on the airwaves where you can catch up authoritative voices of football managers and the duties they carry. We'll be discussing the achievements registered in our football, culminating with two successive Africa Cup of Nations appearances, as well as the challenges we face with and the way forward to consolidate the gains we have so far made. We will dissect for you all our engagements and the separation of roles and responsibilities between the policymakers and the implementers. You can also join the conversation on telephone, and the studio numbers will be shared with you during the program. You can call to share your opinions and ask questions, and we will seek to give clarifications. Catch us on your favorite West Coast Radio 2, 92.1 FM every Wednesday from 7 to 8

0: gigabytes of free data. Smart, seamless, and fully digital. Visit any FSL outlet nationwide and get your eSIM.
1: FSL, nyoko yor.
2: Bangi joge ko ci yeglay ak yebane dina continue de jël sen call ci on juroom ñaar ben ñent be ñett yoon ñu jël kenen ci line gi allo salam aleikum
3: abé ñaar yi ndala de yene diam wala non ko ko am nga ko channel africa
2: okay
3: agere ni
2: am nga ñama
3: walu mu ne mbata ndi ja fasaro Pasarulim batan, because ndem fon ko jam yete ha naka fuñu sopo men na naka naja kuñu ko idi mo ni lo ngi la pokata su abukata kata ni biñu klopo yo jaw sa
2: ha
3: okay the following day I want to go what ma la ka fija ko ngi ka de nga di no ngi taraji yeah so na stop ala na tam ma ko fudi no ngi 45 back in degree so ko fento ya na sa barate nani mo walite la soko no do alon ko dindin ko le ya ye so ka ko ite ni de man de ma ko en te di mo ti nyalan ta kalam tala ba muna dinne te ni de di ko te ko ila di no yine ke iri ke da ko do le ni ka kuya mu de mu dalilo nka fo te ma ko mo lon ke da fonde di mo ke dele ma ko ba pa ta ntele ma ko ako nya ke dele ma ko nka muna ndal ni ko te di mo ko ko ko ko mo ta ah e ka kuya mu da wolse wala mun la problème di ñu banko fa jax fa saaru ali de fa hotéri bi na be place ba ko ni ya jamm ni kay xat do bi ndo ak no bi ni ñu la ko yaam ta lété yes just a problem here no thank you very much
2: Nga fanang tento nga jay channel Africa ra 7171944 fala neka di jël sen call si ñu jël suñ señ bi ci line bi allo salam aleikum mustafa
4: wa aleikum salam wa rahmatullah wa barakatuh
2: bismillah ñu dalalat la
4: adu bana ha ñu li li benen yo
2: jere jettu ngi
4: dafatu program bi ma sha Allah gëlani ñi alaaji ka xali ci ka deb rawati na kepp ko xamna ngi witi nga xam fofu ci bi xar yi ñi ñi ngi lepp fi jaar yi kepp ko xamna ngi dëngal na pom jamono ji radio bi ngay lu am solo te ku ci nek gis ci bopam te ñangat woy am ci ndax nit moy garabam wone ko loon posanam ndax kër yi dañ ko nit tak tak lay bi xol la nek ci bir kër yi bu ko defee yamam ndax du ma jur sama doom ci bir kër gi yar ko fam ko war a yar yi mo bàyyi yar ma nekk ca loo xam ne man bàyyam anduma ci ndey ja andu ci yàlla ma ko sàkk sàkk ma andu ci nguur andu ci xale baa ngi koy def nga gisul kenn ku jël sa doom jooju dem ba ci police ba di ko mi ngi nii ci problème bi la nekk wuuteeg bëccëg suba ngoon amul benn kilifa bu koy def ci xale yi ci biir kër yi nañ dëkk comme la nga ko waxe woon mu ngi dëgg kenn du la ko simple sànni ko taku ko simple la nga koy teg bu baax kon sant gërëm ci kàddu ba dafa yiw nit ak noo may doon nit a nga may doon nañ xool suñu bopp ci biir kër yi lay xewee ci gétté lay xewee ci garage yi lay xewee ci koñ yi lay xewee yow nga dëkk ci biir kër nit ñëw attaque la ci biir kër gi ana waa kër gi benn ana mbooloom ci kër gi benn sot la jam la ay pàkk ana kër gi ñu fa dëkk kon ñu ma daan wax te nekkul si ñun li war ko dugal si ñun moo wata mën am bu nekkandoo mooy ndoor gi ndoor gi mooy nit ñi ne nit ñi bàyyante xel nañ bàyyante xel te xam ni lépp nguur munu ko def ndax nguur xëñ na guddi gi ñu ngi pitoole mais li nga xam ne ci biir kër gi lay xew li nga xam ne ci koñ bii lay xew li nga xam ne

0: 717-1744 fala nekka di jël sen call si ñu jël oncle Ablaye ci line bi. Allo, salaamu alaykum. Wa alaykum salaam.
1: Okum gomlum bay profito la ngay call jani bi tala salo la bari man na ko lo ta tata sal dafa na profito ta tata salo.
0: O leke.
1: Ah, awe jatt.
0: Mbe yandora.
1: Go. Kambe problemo bi ndol fango la problemo ti. Kabo pres masakunda e nguru gi. Ak society bi. Way kër yépp ñoo ñu ñu ko fa ñoo nek problème. Jisika kado fofu ba kado bobu ñu yalla na diko wa so ne ke witness yu ne da nga bu ko dugal domi tambo ci problème ala lolu ne ko di hypocrisie lolu yi fi nafik la yo lu ni ci wara dem mu ne ko cede pour problème bi solve yow nga tok nga di wani kokum nga dugal domi tambo ci problème lolu moy lan society bi ci bopa mo ne ko hypocrisie ala daga man du artu wa du le kende da wala ne because wa buy ne le kese bobu du sol problème yi Gambia te ñu xamuñ ne ñu ngi duggal suñu bop sur le problème bo xamne su demé be mo explode as a bomb Gambia dina tass ba la ñew tok ay yoy yep ay benaleen ama problème bu ñu am dañu wara wa da ngir ber lolu amna yeneen problème yo amna dañ ko wata ay yeneen problème yo amna loi mako doxal yar fokk ñu yar mu dox pour nit yi mëna régler gis nga problème bi yépp amut ci religion ci litay ci yépp bokk na ci problème bi yépp yépp ak sérigne yi yépp bokk na ci problème bi pour ay Gambia yépp ay religion ci litay ci ay sérigne yi ay jigéen yi ay mëne goor yi ñoo gëna nek problème bi Gambia sax yow do am jabar yow nga lay waw so ko waxale dafa nit yow ya da ko yow ba ala borom jëri gi borom kër ala jëri gi borom kër da so waxale doomi jamm doomi sa yabar da doomi jabar mu ne da nga ya deri sama dom ala ban façon gor mo ne ka fu dafa melni yow mi gor gi yow mu lo régler sa kër ba bari adal lo sa kër because yow nekko lo di joy de pas bu correct ci takkër di jamm sa jabar bo yara kër gi do mo da mun lo def mun lo wa ci takkër sa this is the truth loss gi ñu bari ñoo nekk di doxal kër fi sax yo su ko gëdé yo bi gor gi yo da nekk yapat ci kër gi do do joxe pass do do joxe le pilot yo lan nga am carte ban carte nga am pour doxal sa kër di nga mo doxal kër ko su ko gëdé yo falé lo sa domi do la ngay defal yo nga bu wone da ngay advice sa dom sa defal du dit wala da ko as sa wadi da la bullshit dañu wadi dogay dañu wadi deug diga tu fa moy mo lu ta waay serigne do nek problème di kabi because ñu ni ne ñoo de develop da waati serigne ñe wa dama am problème do bu nga defal man ni ay wala loi bu mu dox suma ala sa nga lu may waaj li mané bo suma waay religion ci li ci tabli semti yo do na am problème ngay gisé do ka ngaw ci imam yi wala di usasi wa kay la ngeen jappale ma way ke dem len ngay ñaanal ma dim te problème bobu dafa wala dem ci loi pour mu do ya door ko gudonu ngeen dem waaw ñun yépp do la len ñu yépp ay nangam nangam dañ ñu wax ni affaire yi mu dé te loi dafa ko wara door légui dafa nit yi dem na bañ ñu né wax ya dafa wax ah suma defé dal di day wa bi rek dañu wa rek mu dé rek di issue we are facing dañ ñu lay normal ñu ko tié lay normal which is not normal ñu ngay ya suñu nika ñu ñu na ñu nekk di ya suñu nika ngur gi suñu bopal ci son day have hand in it because he dafa am ay problème am ay ñu ngur gi la ñu uti ay false witness ci bi yaay jabe sal mu ngay uti ay false witness deug lay ko ci arrest false witness ay problème yi kessi police ngur gi dañuy ñu witness ala witness fa lañ wi lan lañ witness witness ayu wala dig la lañ witness fa lañ fanga demé for witness bobu nonu bi di ñu wé bañ pour dem déka witness il faut religion and which is genuine because muta

0: soy udi da la udi sede te di len nagul lolou wa ñi ñi ne daw lolou di bollo koku nonu di nek koku da moy bon kan moy bon yow sa bopa ya bon do mi wane yow koku baaw di yow da nga duwel bo do mi ya bor ci problème yow sa bopa ya yow bon dañ wa de diga digali defu nekul problème de gori ñoo nek problème Gambia su fekke ne mënlo ak sa kër nga ne jigen ni ba bari ñu lay averti nga pour jigen ni ne ñom ñoo wara nek jar kat ñoo de len tok ci kër bi yow lolu jëkke do le tok ci kër bi so ñoo da nga observe as a man of the house very wa legi nak paré lo yar paré lo nek sonda so ñoo re nga le tir nga dem nga la télé kër nga dem tir nga len téda dene because da nga dem nakalati ligue so sa ligue bi moko da important sa family bobu lolu moy nek sa elek pour mo nek sa fijo pour elek da ngay negle sa family da fo re jigen ni dina mula atal lolu non yeb mom kena di toga di def lu nek di bayal ci jigen di yalle du mula dem man di waata diga yeb yeb
1: okay
2: Seven one seven one three four four new set canon hello salam alaikum salam. Amul goor amul jigen ker goor ak jigen ñoko amé ay onastan né gud bena bordé because so ñu wé ci arvuranza ñu lay wonal né goor mom warut ay jigen mom waruta ut dara waruta dem dina dem outil sax mom limu wara def moy né tok ci ker gi okay teké a njabooti because mom borom ker la amé borom ker bu amantene mom ak njabootam yépp mom mo len mom wa so ñewé ci yoon okay té so gisé tamit na am nit yo xamantene ni ñu ngi nekk ci bëda bi di def lu bon fakbara ñeneen ni suñ la waxé fuñ joggé ci family bu correct lañ joggé té seen papa yu baax lañ dé nekk waaw yalla mo dé yar nit ki mom def dé jugonté rek waye yalla mo dé def everything ñun wajuri liñ wara def moy ne ñu focus ci sun wa ay ci sun jaboti wa buñ xol ne comme ki jigen la dere bul bay everything ci loxo jigen wa because jigen muslim mom def dey mëna conjure information tok ci ngir lan ngir yeug mande buñ dey amé ci domam ya ngay gis okay lolu yeb def dey tax sa mu mëna lu ba yenen yo xamantene yow pa bi yow do ko dey xam because so xolé ne okay yow nga gëna ci kër bi depuis 7 o'clock in the morning or 6 o'clock yang ci ligue kay bi di outunda pour loy wara dundale gay okay yow bala nga ñew ngon la so yow legi fakbar yow su nekké né yow ku nekk ci kër gi yow ko waxul la information yow pour nga xam lu bari ci sa biir neeg dafa xaar torop so sey goor ak jigen la te sey dañ ko def pour jaamu yalla nekut affaire ci xande nekut amna défense bu bari neku néné man ma gëna mul lal bi neku né man ma dédé jaamu yalla la because suñu ko jaamu yalla ñu bari ñu ngi taka tay duñ sey waye kaddu yalla la te kaddu yalla mom kep ku ci nek mom defar rek mo la wara waaw jabot bi suñu jabot la ñun yépp suñu jabot la waaw amna ku fi jogon mu ne time bobu nonu len so ne kon xale nga dem def lu bon ci mbeda bi nit yi ñoo la tiyé sa ñu ciaw sa waaw do ñëmé na dem ci kër gi dedet because so demé fofu dinañ lan la té yow lu xew di nga explain so yow légui su nekké né explain lo yow explain nga lo xamantene correct gut dañ la ko yokal so légui yar amatu because légui da nga nekka di waxal ni ci mbéra sa mu wala robi nga way yaay mu ne la santu mala na ko yar so koku légui naka la mo mëna amé comme yaren bu baax
1: day metti jere je
2: Thank
1: you. Santa ko gerem ko bu baha ba moy don sama last call fi lay tagato ak askan gi jox len dig dajé be benen talata insha allah rabbi 247 may djegalu wato bantale fereng mais saro di lal la janné for next week the same time the same frequency menul dunta ngalu tentu menul fana mandung bari bala moy rola ngal be tentu so ma better on 95.3 talang sabakan fa talang woro ga insha allah nga adoni ciosano balun dije janné wotema ala baraka bye bye for next week the same time the same frequency but then stay tuned.
3: New Vision Insurance Company Limited introduces the dawn of a new era in the insurance industry in the Gambia. New Vision Insurance offers a wide range of products and services ranging from fidelity guarantee, group or personal accident, public liability insurance, cash in transit or safe, goods in transit, marine cargo insurance, machinery breakdown insurance, employer's liability insurance, burglary, traveler's personal accident, motor insurance, contractors and all risk, fire and allied perils insurance. With branches spread across the city, you're guaranteed a convenient insurance service that is equal to none. Visit our head office at number 52 Karaba Avenue or call us on 437-0620 or 437-0646. Visit our office in Banjul at number 2 Daniel Goddard Street or call 422-3045. In Serekunda, Sayajob Avenue, adjacent to Elton Patrol Station, or call 439-3444. And in Birkama, adjacent to the Birkama Football Ground, or call 448-3501. New Vision Insurance. You call it insurance, we call it peace of mind.
4: Life no dey wait o.
5: Comium. Yangi gina jëm kanam di and ak jamono. Sa network bi tamit non la wara mel.
6: My Comium app. Ba download nga ko.
5: My Comium app bi moy lepp li nga soxla rek ci sa biir poste bi. Jëndal bondul yomba lol. Check say service waatuñ ko. Ay xéewal yu mag di la xaar.
6: Comium.
5: Ak ay ndam fay nak waaw kay lepp di la xaar.
6: Amul stress, amul wahala. Ben app rek buy def lepp.
5: Comium. Di len ko yombalal.
6: Downloadal My Comium app tay. Ñu mel la 1.5 gigabyte free. Do ci fay dara. Lolu def la yombal lu bari si ñuko Comium tamé.
7: Comium. We are better together.
8: Tiara powder drink moy juice bu neex te nga xamne ñepp ko bëgg nak. Ben sachet Tiara rek mën na la défar ben litre ak gennawali juice si juice bu neex te jarul nga yok ci sugar. Tiara nak amna vitamin C té dafa ñu ci flavor yu bari lu ci démé ni orange mango berries pineapple strawberry pineapple coconut lemon nak ak passion fruit flavor bobu ga rek mu ngi ci biir yom na dafa té dafa gawasé té nak dafa neex chafka Tiara nak ñu ko défar ñoy first class ñu nekk Europe té ñu lañ ko fi indil moy MFH group Gambia Tiara nak mën nga ko am ci boutique ndawi mini market yi ak supermarket yi yépp Tiara moy juice bu neex té juice bi healthy jamal
9: Yeah, Tiara, reklabuga!
10: Yo, Leo, you sound stressed.
11: I'm out of credit again. Mangi wants it, I want that new girl.
10: No stress. Africell can hook you up with their Lebalma service.
11: Lebalma? What's that?
10: It's Africell's lifesaver. You can borrow credit up to 600 right when you need it.
11: Wait, so no more rushing to buy credit?
10: Nah,